0: Sining-sining Dusun Tongolumbis.
1: Kapal Kinawa siap napadam 4.7 MHz.
2: Tilapus makinawa sining-sining pangulis sa Kinawa.
3: Tumulong sa kagong mga list ginawa sa ning matadi Francis Landong, sining dahay di aki. Jam ko siyam, siyam minute kasaman. Kini FM kuhoy aramay ba?

0: Sining Panikiano, tanaw ka ng mantad jamba siyam, gisa may jamba pa na misa ko swagon.
1: Ayun ka na po yan, sining nakapagulo ko sa banbay na manarimpok sunuan dat ka sa banbay na kaya Alexius. Just yeah, Alexius, rungo po sining ko sinusot kago sining mata di Francis Landong. Sining dahay di aki kaya, harap ipirap pa, harap sa minute pam labi-labi kaya. Rungo to ko kabarte ni Bainsat po ko, pisaran ka sa ban kumadi ko di katatano tiga silimbahan, baras dusun kina FM. Kumadi ko yung kapapasik na binay, kabisa ng kasaban, kadaliho ay manginom dat kasaban kaya. Manginom dat kasaban, teka makan kasaban kaya. Magitit isa at palidasan na nagkagarisan itinan. Matadili Z, no frequency, tireduti. Siam na habada mapat, titik turu kaya. Siam na habada mapat, titik turu megahaz.
2: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako doon yung makopya ng kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
3: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan nang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
2: Hindi na kikopya. O saan nang muna ko ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
3: O, irinogi. O saan nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
2: O tapat kopya. Iyeng sila.
3: Uy.
2: Harap po gawatan ko, piyo ko rugyat. Mingilah di ko ngayon ngayon tawan hindi. Da, alakatilan.
3: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
2: Iyo susa.
3: Meteorology Malaysia ka.
2: Malas ko so, na kaila ko na dah. Malas ko so, na mangin tong engine lang.
3: Malas. Oh malas na po magkinang na po radio kaning FM. Harap po nagyari.
2: Tay kya.
3: Iya harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang oh. Mamaya kaning FM.
2: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
1: Kapisaran usapan, benatiman ko pula musa tiruputan ko. Ngayon-ngayon, tawan, mantok at tada obay na. Kapada manam, tulan kalima, taon doon na ribu, duho na pada manam, pinalabos, manta diti da kopisan, mangingintong taon Malaysia, manta kiti dapat watas, punong kayo ng sakit. Matagiti doon atas sa kiningaw, kasuaban may na sasadapan am nagitatuwang kaya. Sasuaban ako sasadapan am nagitatuwang. Meninggarud may apay tangus isa duwa na kainan. Linasubas kawas talo na padam talo darja Celsius. Linasubas asirba duwa na padam talo darja Celsius. Matagiti doon atas sa nabawan, kasuaban may na sasadapan am nagitatuwang. Inka nagikya to meninggarud may apay tangus isa duwa na kainan. Alina sobas kawas telun habadam telu darja Celsius. Alina sobas asir ba aduh habadam apat darja Celsius. Amatagi ti dua tasa tambunan ka suaban baina ay sarasam. Sa sadapan meninggarud miya paitangus isa duwa na kainan panang katatuang rumasam isa duwa na kainan. Alina sobas kawas telun habadam telu darja Celsius. Alina sobas asir ba aduh habadam telu darja Celsius. Matagiti dua tasa tenam kasuaban baina sa sadapan em negita tuwang. Meninggarud me pa itangus idigo agumo kinainan lina subas sa kawas tulun na badam talo darja Celsius lina subas asire badu na badam talo darja Celsius. Ika na pia ruputan ko ngayon tawan manta ka tayo baina ha badam manam tulan ka lima taon doon na ribu doon na badam manam. Pinalabos manta diti da kopisan mangingintong taon Malaysia matagiti dapat watas manang kainan sakit. Alansan na kanon ka pailaan am nagikapasarahan ang punsigaw to kakalkoda at am managodong am nagimakinangoday hiti da Radio Kiningaw FM.

At ito pala sa sining wanda Rizan Azmi. Narika tadi kawagu om nagi bani rubat-rubat kini FM. Kuhay aramay ba?

0: sinding-sinding doon sa Dolomis
1: kasalimbahan para sa susunod.
0: Akal mo kinungaw, siyam na ka pa na mapat, titik turo, may kahas.

0: Gampot. Kaburuan pamutanaman community it atutudan lagi sabagid ababayan pamutanaman kakadayan no ponga isa ababayan it kapunghup dasuang walay manginggaan balanja sam paganakan sangangadaw mayad kapulubusan asil pamutanaman sendiri om nagi tahakanan mayad penuntudukan dot kopisan pamutanaman Sumikampot.
1: Abay na ti jam ko pa dapat na malima minit kasaban. Siwa-siwa, tanta ko dat papalambos sa pasan. Kaya, ang kumari ko dito, panakaila da number da WhatsApp iti, WhatsApp da ta konti. Kini FM kaya. Number na pa daw, ito binay nga Aisa, isa siyam, lima walo siyam, anong walo kaya. Aisa, isa siyam, lima walo siyam, anong walo. Apasan naramit ko matadi ari ni Majanon. Hi DJ, kapisinangan tadaw ko na hi nagi kumadi ka pon sikaw. Kapasan no ari ni ulong pet dani banga. Sorrow lag ya. Harak ko di pasan. Assalamualaikum kumadi ka DJ Jirin. Waalaikumsalam kapisinangan kasaban yako i Kaisara. Mantad hitid kaningaw mamasan katabian tadaw kamatan kumatay sanan. Pasan ko kumad makikinangongawi, magkiampun ako pa da, magkiampun ako pa kaya siya kumadikyo dit, kailang maginom kalsya. Kada na kapiya papahibak sa sakayan tontok awok, palis, waro nono. Alangaran ngay tulun suay nga, siyan kapiya yalo om nagi kumatinan sendiri kalsya. Pagayon na pamusarahan, kada kalingay o gumu opus di ka mantadid di, tamangan na katingaligan tinan sandiri, am nagitulon suway. Siya DJ, anarupasan ko, hinakapu ka. Ay isa pasan nito sa nang kapiyak, ya? Ako madiala di, takaila dat, maginom dati inuman, kaya? Iko basanan nga. Ay tantan, papanood sa sakayan. Lalabi pa da timpo-timpo bay na di tabi na hitihila tarangaw takod at papahara iti ramay kamatan kaya tingaligay tako na tinansan na rin nagitulong suway kadi Kaisara aw na da arangaw it kamayan di tako piya sanang na arangaw talinga kaya sa Ripalis kaya bamarmati kapapasik tabi na ulang piyada at nakalabay-labay nga kuhay. Asan ang atinan, tabinay? Asan ang at pamusarahan? Gumumato at nagyari kang balutan? Dahil ka gumumato at susuyan ka sadap, tabinay? Mayampay da puro paganakan, mayampay da tanganak. Mayampay da tilang-ilang kya, mayampay da sungkad-tukad, alayad ka piya at susuyan kya. Nakalabay-labay, di kya, tabinay nga. Ponsikaw to, kakalko dat mayampay da, hiti da radio, kining FM, mayaditi frequency. Siam na habda mapatitik turumik has Kenya FM kuhay aramay ba ay sining matadi usap banaway kanyaw kamatan misampuro takaw dautis gawkit kampung kalangadan am nagi ron langad itret i Esther dangdut ron langad Kenya FM kuhay aramay ba.

kapal-kapal panahaik ya. Magalay na gidat it kamalangan, tay kait kawayan di talalon di takopia sedang, nagiid kinayan kinayanan kya, magalay dat pi aduhan, papasarimpok dat pi saan, kumadat magigian, manamang dat ngaran, obasanan dat kamatan kya. May tango data mga iti magipapantang toleransi, magisasakodong kikitangungan ang nagikasupanan kya. Umatisam tisa, tinantakaw, tanganak takaw, propaganakan, aminsanan dat mamaramit, ay kamamaramay diti tramay kamatan na taon doon na ribu o doon na panam diti. Paglod arangot ka parte ni Basa nang dat makinangot ako sinding matadi sintim bandaran kya, minihad ako. Kina FM kuhay, aramay ba?

0: pa. Tapi senangan ke Saban, lalu po iti makikinangaw diti Radio Kina FM. Iti tako kaugu it ababayan kanaw mimpanaw, ka Saban ba nagti ito pinay, itataguangan ko haras sungulun da tumalahing, narubahan ko iti da kinainan disya. Kapi sanangan ta pinay?
1: Sanangan.
0: Isagyang nga rano di?
1: Pius.
0: Pius
1: Bansaw.
0: Pius Bansaw, idangot kinainan doon ti Bainad di?
1: Pamilan.
0: Kampung Pamilan Tenom, kaya?
1: Oo.
0: Nuot nga rano di ti tuunian doon manu punyad kasaban Bainad? Nuot nga rano di ti?
1: Tungkungan.
0: Tungkungan. Iti tungkan no patinga, idangan na tadan ka piyati. Iulo po.
1: Nakailan ko no patinga, inapag tambunan.
0: Itambunan? Idangan na kayo na itambunan?
1: Kirakot.
0: Kirakot nagi. Kirakot lang matambunan, kaya? Isa yung manunodok di ka paponid dito dito gulo po?
1: Kamaman ko.
0: Kamaman, no? Alad ka na mamain dito, kang kuat ikay lang mauni. Matadit, tako daw kapag biratawin.
1: Kurang lebih 5 tahun kan?
0: Tuh kai.
1: Lihat nak ba?
0: Lihat nak ya? Lima nak ya? Tahun 6 kailah kena maunil lah ya? Aramatu at kantakan taika segerad manunia it antakantakan dat harakawin taika i mamiyamiya taika piyangkur it isyara manunia.
1: Mamiyamiya na no man ba?
0: It pitangatuang taika misasuap ka misasadap. I misasadap.
1: Minsasadap.
0: Minsasadap.
1: Minsasadap. Minsasadap.
0: Minsasadap. Kumbal ko po po ni?
1: Kumbal.
0: Kumbal lagi kaya. Harotang anak doon kailan po po ni di?
1: Hingga.
0: Hingga.
1: Hingga.
0: Ako panuturunan na limo kaya?
1: Hingga. Hingga.
0: Hingga na. Pira na umurun ti bayan at pinay?
1: Pero naman, taon ng 43, 42.
0: Taon na apato pa na mundo ako susok, ya? Malalaid na.
1: Malalaid na.
0: Kualidas, pato pa na tinantig kita ko. Iti tangkuhan iti, minanuwa sa'yo mamagunad, no? Kayo ka, no, ti?
1: Baring.
0: Baring. Italig kang tayo ka, itatuwak tayo ka.
1: Sadang-sadang.
0: Isadang-sadang sa'yo, ya? Ita nga lamban tayo ka, ita nga paray at kasanangan na tit mamansay dat tungkungan.
1: Kasanangan na pa ito nga ito gulti.
0: May galat watis kaya. Paring naman ako mila duwan sa ngiti ka, aw mila ulo kaya.
1: Mila. Mila nga, niyayang.
0: Ako kapi, iya. Harmato at nagyari it magadaron aw mila mangay, tayo kay magadaw aw mila mangay, piyang kukura. Yeah. It nugyardi ipaguduhan na maling lahing.
1: Magado, magtrade dumaron.
0: Dumaron na bit. Arang-arang ako it minsarawang amilan mga ikya.
1: Bubukan.
0: Bubukan. Pero na panaksabap na rin, kaya? Mga na pa di minsarawang nga, bubukan, kaya? Kaya nga tapat kasari, baras at narang ako di dan maling lahing. Hindi ang kambitan na pa natin nga. Pira kambitan ito. Isa itay ka, duwa ka, piyangkura.
1: Lima.
0: Lima kaya. Amahar ng kuat, ano mo kambitan, day ka turo?
1: Para nga ikila ako.
0: Itinit lima na elan, no kaya? Amay di kaya, right ang ngaran na inat kambitan kumaysa, gisam ka lima?
1: Kakaritikan, lambatan, utawon, tuyuyuy, tabag.
0: Tawag. Kritikan.
1: Lambatan.
0: Lambatan.
1: Kutawon.
0: Kutawon. Nukago?
1: Tuyoyoy.
0: Tuyoyoy.
1: Tawag.
0: Tawag. Bamos na ng kanta, mantok ka upo niya kya? Milam ato kya?
1: Wala.
0: Bahamay di kya?

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Amrayno patutuno ko pira mo yung loho nung gatara oroh itu yohino opera monom hari bulan sila kalimo ruang aribu rong opera monom. Loho nung susugata siyam ngaringgit balu nga opera mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat ngaringgit onom nga opera monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talo ngaringgit siyam nga opera mro ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit, apat nga opora, mapat nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruwa, talo nga ringgit, tulo nga opor nga usin sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit, apat nga usin sa kilogram. Panduliyo ko po yung loho na susugata, siyam nga ringgit, palo nga opora, mapat nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit, onom nga opora, monom nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo, talo nga ringgit, siyam nga opora, mro nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit, apat nga opora, mapat nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo, talo nga ringgit, tulo nga opor nga usin sa kilogram. Gata sikarap, sa nga ringgit, apat nga usin sa kilogram. Amaho itu pinengkual nu lembaga industri Gata Sabah, LIGS. Ampah kakarawis takapo ang kiningora rimbay kando kain katahan rimbay ri Jordan Jubilin. Am sumunuhin na baho rimbay ri Maria Gumbaris nang kausan.

Yo pahagakar may no patutunok ko para mo yon kinabalo no kawanan ra Orohito in Toramet, Malaysia. Kasana libong no kaningaw sa Lola Susuaw, ang ulo nung palakra kulakulain to. May ang ulo nung palakra kulakulain to kam London, ang ulo nung palakra na suangan nito. Lasunoro, rungo param talo, suku talungo param talo, darja Celsius. Kosana libong natenom sa Lola Susuaw, may ang London, ang ulo nung palakra na suangan nito. Lasunoro, rungo param talo, suku talungo param talo, darja Celsius. Kosana libong nu tambunan solo rasusuawi kanangulu, may angulan ng palakra na suangan nintok ang blondom angulura na suangan nintok. Lasun waroro, ruang operam talu, suku talung operam talu, darja Celsius. Kosan dalibung nuna bawan solora susuam angulan ng palakrah kula kula intok, may angulan ng palakrah kula kula intok am London angulan ng palakrah na suangan intok. Lasunoro rongo peramapat suku talung operam talu darja Celsius. Hinong pinatutun kuramion babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Rangsayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot am masigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Ambas a cagar varios taca po ankiningo la rimbay na kalair, rimbay ponsiangan, rimbay riros di bambangan. Am sumunuhin na baho rimbay ri Aban Makis at Tukia Salaku. Rayo sa kaya ramo, rakas sa lulaan rahunumurut, pagayaman takaw, monsoy.

Ya bahaga ka rin na jam karo ramay am akayata kara inatangan. Ibo kao ang kabar, yo hino pa masuk wanda bilin mayara telepon. Jadi pa kaka abuli ka na ang telepon rakon ti mayra nombor lohos balutulo, talo-talo valulohos o nom lohos. Amray na pasuku ako pa bilin o rangan taka Elvia sa may paran. Hello kan sayan raoro ka unom DJ Iza kan sayan apa ko ra karaya mo ra konti kaningaw FM hebat am onsoy kapio. Aun kabar alansan onsoy akam DJ Akyasi namot nangit tarabilin. Alansan ra kawi-kawi tabi pansirangan antaka suku Savoy no am ikapoyo aliranku kawino paha kapaka ku ra kampung lalandangan inumbay sungai api nabawan zon Trusmadi sepitang Labuan am Semenanjung. Alansan on saya kawi, ahinga ramin kawi, sukra papun lubaya ku rata natu. Pengkonangan diun DJ Iza kan saya napara sira tugas amrayus kumusim. Yau kan saya riun, on saya kau, alansan ramin kawi, on saya kabar muyun. Pengkonangan periun, nangitorah bilin ramo. Pa kaka paili raimion ang itarabilin mo yun ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo amrayos taka po antingais am angkining otaka para rimbay amaluluh rapan suayan rimbay ri Albert Pangal am sumunuhin na baho rimbay ri Norli Sayuntung rangan

Yo pa hagaga reina kaya karako di Cezaro Rohito raka salula andrahu numero sukura jam katalo ramai. Paing kuang ngaramo yon kaya ramo ra radio keningal FM mo nakintok mo yon. Abalik ka mayara frequency siam ngopora mapat titik tulo mega hasam abalik ka po kaya ramo mayara aplikasi RTM Click. Ambah kakabeli kapo ang ito rabilin mo yon mayara WhatsApp mai ran number loho sa siam limo valo siam mo nom valo o nom valo. Ang pasuko ko po yon rondo kempen balin yohino kempen panakan ralumbak ba alin ra Dewan Haji Guzman Kampung Panagatan Ulu Keningau ba alin ra opor am tulu hari bulan sila kalimo rong ribu rong opor amonom into ra jam kabalu ra susuaw suku ra tangan warau. Ampa kakara ista ka po ang kininga ra rimbay na lolot no Tours Madi rimbay ri Aaron John Agustin. Am sumunuhin na baho rimbay ri John Jarip na pangaan nanantab.

Eu pahal ka kareno jam kar limo. Jam karuo limo nga opor am talunga minitra mai. Am nakasukutakan niyo raka paparan no kasalulaan rahu numurutra oro hitu. Aki asiau sinolai rahu ikaw unsoy na ringo monitor intor ako. Am sumunuh itu rangan intakanu rangan angkaraja. DJ Syukri ralom kasalulaan rahu numelayo santai petang. Amrai stakapo ang kiningoh rarimbay lulusung rimbay ri Afizal Kiko ampaparin no rimbay maguyom kajujuran rimbay ni rimbay ri Helda Robert. Am hinia kintarako salam Malaysia Madani pangkonangan.